0: peso.
1: Eno asi toka sodo nino. Ano teto dodo tu emeno moto fle. Tonu ma ubo kaku.
0: Teti bobe.
1: Asea.
0: Toro gidi niye.
1: Oko ti tengbede ne ya.
0: Ewa ka ese kewa.
1: Mi waka afo oto.
0: Eja gbo idahun ti jobu fun.
1: Minister ko de jobu done.
0: Yes.
2: Me jobu lidi.
1: Jobu ka sodo nino.
2: Ti file coming from instance.
1: Ato ko ro te di yonu luru na.
0: Se ti gboro ti jobu na so.
1: Mi se ko de jobu do.
0: Iwo soro gege bi asiwere obirin.
1: Ato ko ro te di yonu luru na.
0: Se e gboro to jade lenu jobu.
1: Mi se ko de to si jobu
0: na. Pe asiwere lo je.
1: Do yonu luru na wa iwe hun.
0: Gbogbo igba to na owo.
1: Awo jire di ano kwe zawe da yon.
0: Bogo wala yon to de.
1: We chobo tagba elo le na wawo.
0: Bogo baton se madam.
1: We di ano do madam blow e o.
0: O ti gagbe ni.
1: Ako mwo jiwe
0: ya. O ya were ni.
1: A wun lulu we si.
0: Se ti gwa to jade.
1: Mi se kwa de ton a.
0: Oro to jade le no jobu
1: yon. O de eto si jobu nou me yon.
0: Jobu o le pada fe were ma.
1: Jobu so si le ko wa yi da lulu no a.
0: O ti kwe ni were.
1: Eko ye do a le no.
0: Ko le pada si be ma.
1: E so si le ko ye kon a.
0: Ibi ni ife jobu ti lo patapata.
1: Siwe wanyi yin jobu to yi bide.
0: Wipe asife.
1: Do, nyonu ti da.
0: On lo fey.
1: Ewe di emi dadi e.
0: Bobo bati, on lo lati le shekan si le shekan.
1: Wende, ye no to si azokwe de bi azokwe mene
0: le. Si bobo yanshe madam.
1: Momele bi nono madam.
0: Ah, first lady.
1: Eh, premier dame.
0: Ko so so ku so nigba yen.
1: Ejo ko yin akan de bo yanu
0: a. Igba ti gbogbo e wa daru.
1: Amo gwende bi wa wulu.
0: Ti gbogbo e tuka.
1: Mo bi gbado.
0: Ti o si nkan kan mo.
1: Mo nde ba so ade ya.
0: E wa gbo nkan to nso.
1: Mi wa se nwe du ede.
0: Opolopo awon okunrin lo wa lo gbe won nisisin.
1: Sunu supa lo ganpa menu egbe.
0: Ohun ti yawo e fo lo ti de gbe won.
1: Ah, oho de asi ton do we sise sunu ni keke ganpa me.
0: Ki lo de? To je wi pe odiwo otito mu iwo na wa le ri nkan kan ji ni le ise yin ibi o ba fe ja si ko ja si ka ra o sa tu wa nu le
1: e te wa zo mo pe ka gen o wa lo dojo tu e da lo me mo pe so ma si ku mo de fi mo ni nu agbaza ni fanu mi ro won do me fi ya mo ni nu kaka fi re ja si se mi je ni si se mi je bo
0: o to fa to popolopo awon eyan fi de Court of Justice.
1: Nwe zombo me supa supa. Ye yu wè mu kwa ikbe dine.
0: Lo fin de okbe mwa.
1: Wè yi gang pa me.
0: Mwa ti yi dajo e lo mi
1: ron. Ye te o dame de le si wè.
0: Ya wè na lo de long bon je fun.
1: A si yon lo kwa jeno le zen lulu yi joni.
0: Shukba yon ti yo.
1: Amo flin.
0: O lori ori le de ka.
1: Oh, to gang to de ton.
0: Ni to ti shele, to ko ya wè si le.
1: De eko job e gbe asi ton da yi.
0: Ni South Africa.
1: No, Africa di Sud.
0: E man to shele si ya wona.
1: Mi tun we joro yon nwa wa.
0: Oko e wa lop ben wwa.
1: A su toro gang pa me.
0: Suba wa gba ya womu.
1: A mo ye wa wuli asi.
0: Wipe on no. Jade pe lu. Elo mira.
1: Ye wa wuli asi odwa jemene de. Ero tito e podo mene vopo.
0: E yon konite en gba mene ni.
1: Mi u sunu de ero todo mi wek bele.
0: Ma jake ni ka o ti e pa o.
1: Ni malo mere ni si sebi kakabo umi o.
0: Ni pa oro o.
1: Dogbon ho dali
0: o. Oni la ti kie sara o.
1: Indo na chomi de.
0: Konta wa gbo ni pa.
1: Nu de mi kele segbo e dali o.
0: Awara luna dema.
1: To vire de sukatun.
0: Wiko se lebe.
1: Nu e jomo.
0: Leni.
1: Egbe o.
0: Oko ku.
1: Asuku.
0: Iya wongba do ti elo.
1: Asi lo beto du so ye pon.
0: Bela woma.
1: Poto vile kwa o.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Oko fe elo miran.
1: As.
0: O fe ya wop. Former president kan
1: asu eda president dev asi da president devo
0: to ti ku toko te na ku
1: de asu ede su ton ko ku
0: ogo ninu itan
1: do tan me
0: mo bi wa lere leni
1: do ko kan bi mi we gbe
0: nibo ni oro e fe gbe ede wonu odun tutun
1: fite we o ho nu mi ton me ton ka jona don mi kaka I jero pe yoyo me
0: nibo na oro e ti gbe ede titi de ni
1: Fitewe oko nu mi to meto koku mi kaka je igbedi.
0: Ni bo laye e darade ni pa oro ko jade lenu e.
1: So gbeza mi ton e ka yo kaka je do igbedi.
0: Iwe e soro awon oga e to so ni rere ri.
1: Oho ga mi ton ton ro da gbeji de a.
0: Ko se nkan kan na ni.
1: E wa nde a je wa me.
0: O I soro won ni rere ri.
1: Mi no do ko e ton ro da gbeji.
0: O ni ko se nkan kan na ni.
1: Mi no de kun wa nti o.
0: O de se won ba to le se.
1: E ka blo claim de we pe o.
0: Iwon ba ti baba e na le se lo ti se yen.
1: Be dede wu baba mi ton pe o ne baba mi ton ne suko blo ne.
0: Baba wo Proverbs chapter 6 verse number 2.
1: Endo mi po o ho gwin won le ta e ton Isaiah kiki ame we to.
0: Wo we ori keji ese ori kefa ese keji.
1: Proverbs 6 verse
0: nla kan wa nibe
1: o ko da o de ro fine
0: o ni bi o ba fi oro enu re dekun fun o bi a ba fi oro enu re dekun fun o bi a ba fi oro enu emi enu re mu o hallelujah
2: amen
0: yes
2: Proverbs verset 2. Si tu as lancé par tes pas les paroles de ta bouche.
0: So ti wa.
1: Eyin o ye ze o ko nu tu eto mo do wule we o.
0: O ni fi oro enu e mu e loruko Jesus.
1: Jesus yi come na ze ko nu mi to me to do wuli mi na.
2: Si tu as préparé les paroles de ta bouche.
1: Eyin do ro je de ze ko nu mi to to mo do wuli mi na.
2: Fais donc ceci mon fils.
1: Un bo bro le vite.
2: Dégage-toi.
1: Mi tu mi de.
2: Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain.
0: Alléluia.
1: Ni ko ja ije. Ohuhun no zo mi tonton si.
0: O ni je sa se yi omo mi. Ki o si gba ara re sile nigbati iwo ba bo si owo ore re. Lo re ara re sile ki iwo ki o si tu ore re. Hallelujah.
1: Amen.
0: O ni e ko mo ba dogbe won ni o.
1: Boni ani ma mo te wa ibi ogan pa me odo ere me.
0: Ki e sara fun oro to ba nso o.
1: Lo jo gbere ta un na ko de do mi de o.
0: Tori wi pe o so ni koro ni.
1: Mi do ro nu glo.
0: O bo wa jade si ta gbangba.
1: O ni jawe na ton ro gbangba.
0: Bibeli ni ko si on ti abo.
1: We we don de mande be na ti un do.
0: Ta o ni fi han.
1: Bo e mana ze khle.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele do kulu no me.
0: E gbo oro ti Peteru so.
1: Mi se ho de piero.
0: Eni tin ba Jesu rin losan ati loru.
1: Me no do Jesus oni po Jesu po sapoke ze po neme.
0: Jesu lo wa sanu fun.
1: Jesu e wa le blani.
0: Nigba ti Jesu de agbala nibi ti won ti da ejo.
1: When day Jesu je ji pa fi eja n da we ni de o.
0: Nigba ti won na.
1: When day ro ki kwewe.
0: Ni waju Pontius Pilate.
1: Do post Pilate sinu kan.
0: Ah omo kan wa lo ba Peteru.
1: David ni wa imo bi e.
0: O ni okan nu awon omo eyin re o.
1: E ro ro po David to le me die me.
0: Ah, Peteru ni.
1: Die do.
0: Emi o mo ri ki ta lo nso ni pe.
1: Me ho do are nte tin pon me.
0: Jesus de ti so fun pe.
1: Jesus ka
0: o do. O se mi le meta.
1: Ana gbe mi fula.
0: Se bo lo fe ran mi ni.
1: Nu ado mi man mi.
0: O ri po se mi. Elomi tun wa ba.
1: Me de fula.
0: Elomi tun wa ba. Olo mo ri lo so.
1: Ere mi ku te pe pon gbere o emi dola.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ki lo wa nbinu le lori?
1: Etesiko.
0: Awon eyan bo wa so pa won o mo ri nigba to ba ya.
1: Bo to ja we na wa donu mi do emi ku tun mi pon nu eji.
0: Ninu ebi e gangan.
1: Do rent for me to me titi.
0: Mo binu.
1: Mi ma si ro me owo.
0: Mo so so ku so.
1: Mi ma do ko yin
0: kan. Won o me ri na ni won so yen.
1: Aye tun mi pon a je we
0: de. O bo ninu soro yen.
1: Eti me do mi na gase ko le pon me.
0: Jesu lo wa sanu fun.
1: Jesu wa wa wa le blani.
0: Jesu wa so pe e gboro to so. O ni Peteru.
1: Edo Pierre.
0: Nje iwo feran mi bi.
1: Akayin wa nu mi a.
0: O ni mo fe Oluwa.
1: Edo kulu no ti yin wa nu.
0: Mo fe Oluwa.
1: Yin wa na kulu no.
0: O ni lo mo moju ta won agbo.
1: Edo bo ipinu kun le gbole
0: o. Ogo ni fun baba
1: Oluwa. Hallelujah.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele do kulu no me.
0: Iwo obirin yi lo sori ikunle.
1: Wa meme yonu e lo ya jidon.
0: Iwo lo ti oko edogbe won.
1: Wa meme yonu e lo we sise. Dawe lo kaka igan pa me.
0: Wo lo je ki oko e lo jale ni bi ise o.
1: Yewe zombo dawe lo ija joda zo pe
0: to. Oro enu oko e ise o le.
1: Asutu e ma ya jo to da yin.
0: Iwo oro enu e lo ti.
1: O ko nu mi to me to we sise.
0: Wi pe gbogbo awon egbe ti nlo moto.
1: Lo gbe mi to le bi ro moto za we.
0: Oro enu e lo ti oko e to je iranse Olorun. To fi lu awon omo ijo ni Jibiti. To lo nta ohun fe tale ohun fe tale ohun fe to ko gbogbo owo won to se kini
1: o ko nu mi to me to je si asu mi to de ye weno bo si se kaka be du aje o jibiti zapo do agun vile podo emi du ayi gbare bo jonasa mo to be po e to le o ko nu mi to me to eni o we
0: oro nu e
1: ko nu mi to me to
0: o lo fa
1: ewe zon
0: gbogbo owo ton fi ran opo enise ninu ijo
1: o ko de do zonu asu mi to na do agun me
0: oro enu e lo fa loko e fi di oli
1: o ko nu mi to me to o to e ne o je zon ma su to lezun ajo to
0: e lo satunse oro enu yin
1: jirado
0: ninu ijo
1: ko nu mi to me to da agun me
0: oro enu e lo fa
1: o nu mi to me to e zon
0: loko e fi ko e sile tomo tomo
1: bo asu mi to do gbe mi da ipo to fi po bi
0: o nu wu lalaafia
1: edu mi kuro jijo o
0: to n ti fe
1: si asan e gbe mi da mi o
0: e ka lafe o ma jade ninu oro to ba n jade lenu e
1: mi gbo ni jijo o ninu to se wo de to sinu mi to me o me
0: iwe efesu soro kan fun wa
1: ori fe efesi eta etun ene do o denu mi
0: iwe efesu

0: wa khoina se se yang fetse na mo so dala mo chimo dala mo se rito mo cheri ah ike mi ase dala mo se rito
1: uyo mi ami
0: gameli na sa chara me vivika
1: master sing dj
0: chara me gabrian joko

keri trogore badi keke nyomo ide gbore keke nya te gbawere unu mo ganyi papapa eyi utula ede kukukuku oke ni so ire badi itrogba iso ire badi kira eba de patamare inu mo yewe una yi ni ore ne a kira nyo no gbeda mo ame kira nyo no da sarade okini ra oda amedumo iyewe mo ere agbaji

kena du du ni dan la ki haye nu nanane ki soi soi pe boji musula mo dai bojo keni tragore baji keke yo mo ide gbare keke na ke ba hare unu mo gani pa pa pa eyi usula ede ku ku ku ku o keni soi re baji ki tragore soi baji ki haye baji pa tamare keni mo ewe una ni ore ne a ki ga yo no pe de mohammed ga yo no da sara de o ki ni ga o da me do mo iye we mo ile agbaji

0: le asulo ba tro jaka ete igbemo idagbe ibojo glo glo glo glo a po ni gbeme a o pe na o gbo tu boji da igbemo idagbe ibojo na gbe hun na amu wa ba na gbe o na gbe gbe gbe o no ngbe de o dai yo kwelo kaka na gbo he o le ti ve ti khome
1: le ni amanu le gbeme Asunde asura jaka ete igbemo edagbe iboju gbogbo apo ni tegbe a o pe na gbo so boji da igbemo edagbe iboju na gbe nu no amo ye u gwa ba
0: na gbe na gbe na gbe na no ngbe de o dai yo gwelo.

ebe mo edagbe ibojo ikano adagbe ibojima pono boji tore ni ti eto na o gogo na tan ya so pe boji tutu lagbe mo edafosan o.

keni trabore badi keke nyomo ide gbare keke nya te bawere unu mo gani papapa ehi utula ede kukukuku oke ni so ire badi itraba iso ire badi ira e badi patamare inu ewe una yi ni ore ne ira nyo no gbeda mohammed ira nyo no da sarade oji ni ra oda amedumo iyewe mo ere agbaji ira o mo ere agbaji re iyi eku alogba ore kemi tra iso amera.

ife ife mo idagbe idagbe o gogo goji wa po ere feme bo ipe na obo to bojida egbe mo idagbe ibojo na gbe nna amo.

iso iru bravi bravi nota kwata rapino onu moyo we ai boji ogbe kemi soto amenu ni hai ewe aduma ni hai no ti aduri pamemo ni hai ta amenu de o era ne ti tibe akoku mo e dagbe ibojo o kemi vai so nu oru ki tanu mo ya hu je bi pa gbo gbo gbo wa ko no pemea

0: emi amonu le gbemia asuhunde asulo ba trojaka ete igbe mo idagbe ibojo gloglogloglo wa po ni gbeme a o pe na o gbo tu bojida egbe mo idagbe ibojo na gbe nna amu wa ba na gbe o na gbe gbe gbe o no ngbe de o dai yo khwero keke na gbo he o le ti ve ti khomede
1: mi amonu le gbeme
0: Asunde asura jaka ete igbe mo edagbe igbojo gogo gogo apo ni tegbe a o pe na o gbo so bojida egbe mo edagbe igbojo na gbe nu amoye o gwa ba na o na gbe na gbe na gbe na no ngbe de o dai yo gwelo